0: na wone ne nkasa ye nipa ne se nipa be bi a wo ni wani anchre na se ni spent on this is one also so be ma ne ne ni anchre trotro e ti se ni pa we te mo se popo wari ya ede e ngenye ni wo pa na be ni se ni spent be ma ne su ki anto chakriya se esi esi na re
1: Yeah, I'm not sure.